two by two. Bafuna la bafana bama super bass cool. Mina funa wana wosa swambi nyana two. Sondela geta li suba wana round two. Aki banyana wali two by two. Bafuna la bafana bama super bass cool. Mina funa wana wosa swambi nyana two. Sondela geta li suba wana round two. Ngoba so dala la fe game shy spin kikure. Wosa suba gena ngale wey temba mi. Pushi namba namba ngale jela skandala. Ngoba so dala la fe game shy spin kikure. Wosa suba gena ngale wey temba mi. Pushi namba namba ngale jela skandala.

Hayi siyabuza, why ukwata? Ye PC. Ngolo leto siyikhuze kusese eli baba. Siyayikhuza lento kusese eli ndoda. Hey wena. Yeah.